Il non tu fa formai le proclama matago fia le na la si singa in molta ngase ngase ia me si fo i to molta malawa wa fia fo i le nei proclama pia fai wale a to to fo in malosi a te oe tina ta ma se i o lava i tato fa na witi tau i na lo fagia le tua ia fa fosia to malosi a wanga luenga masaniai sa ilinga falawa malpata al fa nau a me se tatunga luenga le kalesia e a me se fo i tua mota nā tai fale o fea lava sa e fia fia te ngadue e alo fagia le tua e mwhaiona fafosia lo malosi le nei aso tonai a lau taina tu pesene e lua ioi mohala fo i faa mafanfana tua i a te oe ma faa malosi aua tua i a te oe. Ai lola wa malo si kudo dunga mai halu lo ko fale. O nga fi manga mi e si ka ka mama ia. Le mo nga nga te ta oto oto. Ha wa e li si wa fi an de fale. Wa fe fe ko do pe fe te te lo ngor wa nga le pata le. Le bis jebo. Fa ka ka ka le mo ia la ko la. E li si wa le ba malo si pe fi a un ka lo fa nga lo ngar lo ma ia. Ka ko ko fa le ma. Ai o wa ke ule me nga ngol ke wa e ma imo i ma ia pe a fai wo o mai vai vai tin ai se mai la fa fo anga pis jebo fa fitai fa fitai le tua i le ola o le vai o le kisene ma le e ma malus e fo i mai amata

0: Let's do it. Turagarutse rero turacyari mu kiganiro cyacu turagana ku musozo tugiye noneho kureba kurema umunyarwanda ushyitse mu bihugu by'amahanga ninde byabazwa ninde bireba ninde mu by'ukuri ubishinzwe ninde ubishinzwe ninde bireba ninde ugomba kubikora kumurema turabikeneye ubunyarwanda turabukeneye ni ngombwa tunabutakaje ubwo twaba twibuze urwanda nirwaba rukiriho kandi turarukunda n'urwacu nta duhari ntirugomba kuzima ariko mu bihugu by'amahanga uwo mukoro wo kurema umunyarwanda ushyitse urareba nde mutabaje bakomeza
1: umukoro wo kurema umunyarwanda ushyitse mva twavuze muri make amagambo make nyine umunyarwanda wari we umunyarwanda ni umuntu navuga utuye mu Rwanda u Rwanda mvuze atuyemo ntabwo ari umunyarwanda ntabwo ari u Rwanda ruriya rw'ibitaka rw'ibiti n'ibyatsi biri hariya mu Rwanda ntabwo ari mvuze kiriya gihugu bwacyo giteretse hariya hantu gifite ibirometero kare bingana kuriya ntabwo ari cyo mvuga ndavuga gutura mu Rwanda ni runo Rwanda rwakubyaye ugomba kurwiyumvamo ukaruturamo nubwo utaruturaho urumva ariko rugomba kuba ari kurimo mu mutima wawe muri wowe ugomba kubigendana ahariho hose mu byo ukora byose rwa Rwanda ugomba kuba urutuye rukurimo sibyo icyo ni icya mbere kandi u Rwanda ababyeyi bacu batubwira ko ari n'ingobyi iduhetse no muri no mu ndirimbo y'igihugu birimo n'ingobyi iduhetse
0: ubwo ni ukuvuga ko ari inshingano ya buri wese
1: ni inshingano ya buri wese
0: ni umukoro wa buri wese
1: ni umukoro wa buri wese ibyo ni ingobyi iduhetse udahetswe umwana udahetswe urumva ko ntawe yagira ni umubyeyi umubyeyi akamaro k'umubyeyi turakazi umubyeyi arakwigisha araguheka arakubyara akaguheka akakugaburira akagutunga akakubeshaho ugakura
0: hanyuma se ko nko ku bantu baba mu mahanga batuye ahantu haba imico itandukanye wenda ifite byinshi itandukaniyeho no kuba umunyarwanda iyo mico igenda ibakurura ituma bashaka gusa nabo muri ibyo bihugu ubwo babigenza bate kugira ngo itabatwara burundu
1: nyine nuramuka wumvise muri wowe wakiriye muri wowe yuko u Rwanda nta kirusimbura u Rwanda ari umubyeyi wawe u Rwanda ari ingobyi iguhetse u Rwanda ari wowe u Rwanda ari urumuri ntabwo wakwifuza ko u Rwanda rwandura u Rwanda rugomba kuba guhora rukeye muri wowe rero iriya umaze kumva ibyo ngibyo ikindi kandi u Rwanda nta nubwo ari no kurwigisha ukundi u Rwanda ugomba kuruba ugomba kuruba ukuba ukaba u Rwanda ukaba kuba no kuvuga ntabwo ari urirwo narwo ni wowe ibyo ngibyo bimaze gushoboka ya mico yindi nyinora yakira hari ikibazo gihari mico urayakira kuko ubuhamye ukomeye ubushinga ubushinzi ukomeye uhamye ya mico iraza ukayakira kandi ukanayakira neza kuko noneho nayo ubwayo urayumva wumva icyo isobanuye uyigereranyije nawe uko umeze uko uhagaze iriya mico urayumva ukanayakira neza ugafatamo ibizima ukareba ibizima ukareba uramuco uko umeze ukabigo ukawumenya ntumire uko bije kubera ko ufite wowe aho uhagaze
0: ni ukuvuga ngo ni nk'akayunguruzo kagufasha kumenya ibikwiriye n'ibidakwiriye urabanza ukaba umunyarwanda
1: twongere tugaruke twumvikane ko u Rwanda ni ingobyi u Rwanda ni inzu yawe u Rwanda ni umubyeyi wawe u Rwanda ni urugo rwawe iyo ufite inzu ukaba iyo ufite inzu ntabwo nyagirwa iyo ufite inzu isakaye ntunyagirwa nta maweza kuza aza ntabwo ntabwo nyagirwa ntabwo umuyaga kugera ariko ushobora kujya hanze kavuga kuti reka nje hanze ntembere gatoya ariko ndagaruka mu nzu ibigiye hanze uragenda ugafata umwuka na twa dutonyanga niyo twakunyagira ariko uragaruka ukugamukaga ukugami wawe ukaji wawe ukicara ukota bya bindi wavanye hanze babantu wahuye nawe waramukije bakuramukije bakubwira ibintu ibi nabiriya uraza ukazi wawe nyine kukumuji wawe ukabisubiramo ukabitekerezaho ramuntu twaganira ibi nibi twaganira ibi nibi fara bimwe ukabifata ukabigira ibyawe ibindi ntubigira ibya guko ufite iwawe ufite aho urufite ufite aho uca ufite aho wikinga ariko iyo udafite iriya nzu ariyo tujyananya n'u Rwanda iyo udafite iriya nzu juste muranyagirwa uranyagirwa umuyaga uraguhuha ibivumbi rikujyaho ibiki byose kora ko udafite aho wikinga u Rwanda rero aho waba uri hose aho uri hose nubwo turi nubwo abavukiye mu mahanga ubwo turagaruka ku ruhare rwa bamwe n'abandi ariko kuba uri hanze ntabwo bivuga ko utari umunyarwanda uri hanze ntibivuga ko utari umunyarwanda kuba uri hanze y'imbibi zarwo ntibivuga ko utari umunyarwanda uri umunyarwanda kuko u Rwanda rukurimo mu mutima wawe ururimo nawe ni mpamvu navuze mu kanya nti ntabwo ari buriya butaka gusa tuvuga turavuga na buriya bunyarwanda ugendana mu mutima wawe mu mutwe wawe mu mutima wawe mu mubiri wawe ni buriya bunyarwanda ugendana butuma uba umunyarwanda ntabwo uba umunyarwanda kuko utuye mu Rwanda ndavuga kuri buriya butaka uri umunyarwanda kubera ko wiyumva umunyarwanda uri umunyarwanda urabiba urabiri uri umunyarwanda kuko ubunyarwanda bukurimo kiriya gihugu kikurimo ufite indangagaciro z'abanyarwanda umunyarwanda uhuye nawe ahantu hirya no hino ushobora kumutandukanya n'umukongomani ukamutandukanya n'umuhindi kubera ko baratandukanye
0: numvaga ko kano tugiye kugasorezaho kuko umaze kumbwira ko kubaka umunyarwanda ushyitse bireba buri wese akabyiyumvamo akabiharanira numvaga tugiye gusoza nkubaza nti nkawe uri mu mahanga w'umunyarwanda wabonye imico itandukanye ubona abantu batandukanye mu ndimi zitandukanye ugereranya ute umunyarwanda n'umunyamahanga hari ibintu byo kwirata dufite nk'abanyarwanda twakwishimira ko byihariye umuntu atapfa kubona handi cyangwa nuko tugomba kuba abanyarwanda kuko twisanze twahavukiye nyine nk'uko n'uwavukiye Burundi azaba umurundi wavukiye muri Uganda akaba umugande hari umwihariko ujya ubona mu bunyarwanda udasanzwe aba ari nacyo dusorezaho
1: ikibazo kirakomeye ariko cyakomeye ariko ni na cyiza kiragoye cyane ese hari umwihariko dufite
0: ubwo turi mu munyarwanda mu myitwarire mu myizerere mu mikorere ushobora kureba dushobora kuba dufite ikirezi tutazi ko kera nashakaga ugaragaze nkawe watembereye cyangwa se nk'umuntu ugera mu mahanga niba hari ikintu ashobora kugaruka mu Rwanda akavuga tuzi ko burya kuba umunyarwanda hari ikintu kidasanzwe bitumariye uretse kuba ari gakondo yacu nicyo
1: ibyo birahagije ibyo biranahagije kuba ari gakondo yacu buriya abantu niba abantu twese turasa turi bamwe na urebye nta turi bamwe ntabwo dutandukanye urumva ntabwo dutandukanye ntabwo navuga ngo umukongomani umunyarwanda umurusiya umufaransa baratandukanye ntabwo batandukanye kubera ko twese turi abantu kandi ibigize umuntu ibiranga umuntu twese turabifite itandukaniro riza mu nzira bicishijwemo cyangwa se biciyemo kugira ngo umuntu abyakire bitewe n'uko umuntu abyakira n'uko umuntu abiba
0: ariko hari umuco hari indangagaciro hari imyitwarire tubona abanyaburayi n'abanyamerika tukababonaho ibintu natwe bikadutangaza.
1: Nibyo nyine nibyo nakubwiye nti biterwa nyine n'inzira, biterwa n'uko umuntu bira bintu abiba. Sibyo, biterwa n'uko umuntu abiba. Bundi iyo umunyarwanda huye n'undi aramusuhuza. Aramusuhuza. Kandi kumusuhuza nibya bindi twavugaga by'urumuri, n'uko umuha urumuri. Rero gusuhuza usanga uko twibwe dusuhuza cyangwa se twaramukanya, ndavuga na kera uko abantu baramukanyaga. Urabona iyo uhuye n'abantu, iyo uhuye n'umuntu mukumburanye, ndavuga iwacu aho, uramufata ukamuhobera. Sibyo, murahoberana. Murahoberana rwose nk'amasegonda nka 50, mukaba muhoberana, mubazanya amamu rwose wamufasha wamukomeje. Ibyo bintu rero ni ibintu ngiye mbona biranga cyane, cyangwa byarangaga, sinzi niba bikiriho cyane uyu munsi, ariko byarangaga cyane Abanyarwanda. Ni ibintu byari umwihariko. Kuramukanya, guhoberana. Kuramukanya ni ibintu inangaha, urabizi ko bo ntago bahoberana gutyo. Ndavuga hano mu Bubiligi mba bo bahana imisayo. Bamwe bagahana intoki, bagasuhuza gutyo. Ariko twebwe iyo uhuye n'umuntu ukumbuye cyane uramuhobera, ariko ukamuhobera umufasha umukomeje, ukumva n'ingingo ze, ukamukanda ukumva n'ingingo ze, niba uriya muntu ariho koko. Ukumva niba ari. Ni naho nyine niyo mpamvu baryise iryo jambo guhoberana. Guhoberana nyine ni ukwifurizanya ubugingo n'ubuzima. Yego, ibyo rero mbona bitandukanye. Hari ibintu byinshi, hari ibyo twita ngaruke ku byo twavugaga mu kanya by'ubupfura. Ubupfura ni ikintu ubundi cyagombye kuranga umunyarwanda. Cyagombye gutandukanya umunyarwanda n'umunyamahanga. Nicyo kintu nabonaga kwemera gupfira igihugu cyawe. Kwitangira igihugu cyawe. Kwitangira umuntu ukunda, kwitangira icyo ukunda, ukagira naho ugipfira. Cyangwa se ukaba wagipfira igihe icyo ari cyo cyose. Urumva kuba warenze ibyaha byo ku isi, ibyaha tubamo, ukavuga uti jyewe n'amaraso yanjye nayatanga. Nkeka ko ari nacyo muri uru rugendo rwo kubaka umunyarwanda cyangwa ubunyarwanda. Numva ko iki ni ikintu dukwiye cyangwa gikwiye no gushyirwa imbere, abantu bakumva ko igihe icyo aricyo cyose bashobora kwitanga, gutanga umubiri wabo, ubuzima bwabo, amaraso yabo, kugira ngo u Rwanda rubeho. Nuko Inkotanyi zabikoze, ariko noneho nk'uko n'abandi babikoze, bikaba nk'aho ari ikintu cyongera kwinjira mu mitima y'abantu, mu ndangagaciro z'abantu, bakumva ko igihe icyo cyose bashobora kwitangira igihugu cyane. Igihe icyo cyose.
0: Urakoze cyane ku bitekerezo byiza waduhaye, ku kiganiro cyiza uduhaye. Ni naha tugiye gusoreza ikiganiro cyacu. Abari badukurikiye ndatekereza ko bungutse byinshi ku bijyanye no kongera kuba umunyarwanda no kwiremamo kuba umunyarwanda ushyitse aho waba uri hose ku isi, kandi tukabona ko bireba buri wese, atari ibintu dukwiye gutegereza ko bizavikana arange cyangwa tuzabishyirwaho n'undi. Wakoze cyane Mutabazi ku kiganiro cyiza uduhaye.
1: Urakoze Burangwa, wakoze kuntumira, urakoze cyane.
0: Reka dushimire n'abari badukurikiye hano kuri 4BFM muri gahunda za Hobe Australia. Turabifuriza ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zikurikiraho. Mugire ibihe byiza.